Banna ba babedi ba kagiso Fox Patsimo, November 3, 2021. Monna yo tsering o paka skaptin. Borokgo jwa gagwe le sheta ka metla ditlin. Fa a go dumedisa o atolola letsogo. Ene le mosadi wa gagwe banna ba le mmogo. Monna yo sa tsayang o reka takeaway. Fa a batla go ja gantsi, he has to pay. O ikaparela yala mo go gaufi. Gape o tla mmona ana le Masego, Whitney kana gape. Monna yo tsering lwapeng fa a chaisa o berekela bana ka thata ke malaisa ga se motho le go nwa phetelela ebile o lemogile tsala tse di maswe o siile monna yo sa tsayang o retsa manong o itshelela hela gape ga ana ditlhong o lalanageng masigo a tlhomagane fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane monna yo tsering ke monna tota le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla monna yo sa tsayang gantsi go apala go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala.